0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luwak sodak, ang kupakin no. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to, ano no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no. Adi.
1: Eh, muti bonang le dapot kito, muti rebati.
0: Eh, tunggang ba ko, rebati din nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go, ne. Kuni nga mo, monu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pono, te. Kaya ko guyu-guyu pono lo, eh. Tonggon pono ko. No, ko gamo to, te.
1: Bukan na ni, ako siya to, eh. Mamo, ako siya to, eh. Kala didingan ko, ni, eh. So, lapay, eh. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope ido day ano ni nang tongon po ano. Pwede nga push kati push ka ni nyo ka ni Bojang po nga. Ido, ikup talo ko siya badali na. Mula ka siya mo nang do dapot. Ano ang do dapot? Ako bukan ni. Ako ti doga po na diba ko. Kalisan ko gi bakit. Do ko ba ni na. Imo mame. Nga. Takbo. O siya lagi na. Iti. Didoli ako na. Choti mo si nasa di ko. Ito ko na memang mo mabuk. Nga mo tuwa tanong mo ko na dato. Hindi tuwa talaga yan. Aduh. Mali gayati. Asa bubuti mo buo ng kretal. Ito gayati. Ito na pagi ba tabali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bah.

0: lagayo po li
1: mate
0: nang ay panjan sengkut na kanuan usang
1: kuntal
0: ali di nang arane katuloy hepunan.

ven na ke yu ta de ka le rong da le la na me a ka long da le ni rong pa gung ku la nga tu gung ti metang la ko to ge.

0: nè
1: ao ye no la jang ve jan na lu nang ba
0: tang dam pe
1: nai kan la bi rang ha la nga nap nga mang tu yong a da

0: nahi mantubo laki alakin
1: haki
0: nahi patong ilang ujong matamben panyin
1: dampi
0: dahin daha ati pusong tuba tilakin dayong
1: yong toche
0: daha umadata pura lantan.

0: ay van na pagungusan.
1: Yan mo re.
0: Naingagat ng upap, lahat nandyan liban.
1: Van tete.
0: Naigiyo na hulong langyo, labang ting.
1: Ingang tele.
0: Lalaklak, di man tanggap, natuloy langyo.
1: Yodone.
0: Yukon di anak layong, dapotap mutong, andat di ndak di kalaan te umahajang paran napo jolon
1: on lere
0: ni uong agap ngupap lap na jan liwa
1: iban tite
0: naparani hatukong umata datapura
1: napane
0: natang lembo tukong yungo jan liwa
1: iban tite
0: yukon te di nalirong.